gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni yi lojo twist day eje nla nu le kin to kiyin le kan si bi mo se kiyin lana pe happy new month asese mu ojo keji ninu osu elekefa ni odun 2026 awe wa di meji loni mi ni ton oje eyin olufe ba se jo n gba we isa o di dandan ki nkan da osu te wonu e ni won pe ni osu kefa osu ifa osu to fa ire mora but osu kefa wa symbolic ki wa se yen nikan osu te wonu e imomi ati dadi e dide nle e ma bo ni bi pepe osu agbara ni enikan ni kini won pe ni pepe ibi ta ya soto aro laaro bayi la mo ni anfani si ibi ta ya soto ta mo do bale ta ti mo ki olohun ibi to ti mo ki jesu olugbala re mo so tan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundun so gbogbo eyin te ba fe wa si bi pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba agobe ko nilo ko gbe nkan kan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo do bale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase mo ro bo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa do bale si ewo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o ewo ni oju oni ti olosu yi ki se losu ni kan ninu odun ki se ninu odun ni kan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok angbara adi fun 77 abami eto yato gedegede si gbogbo ita tin se tele e ma bo ni bi pepe e ja wa do bale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju mommy se ti kunle daddy se ti do bale e ja ma juwo si ka ma ki pe o se oba eniyan oba awon angeli ma soro nipa angeli laro yi because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe e ki pe baba mu ma dupe engineer a le fogu e fe lomi enikan ni ki lo de te mo gborin yen soke ta wa la le fogu e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se do bale bo se kunle e ma dupe lowe awa o le fogu e fe lomi ori won o gbesa.

ba wo ni yemi o se ni si mo mi ayege so tun ayege so si eyi ka otun eyi ka osi e dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yin ki logun yen won yo ko bi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo Tuesday yi lo won wo na bayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun o oni o tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun o ti si o loju sin to mo ta meta ni mo wo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko sin ti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyin omo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o eh ninu osu elekefa yi tin ba ti so aso tele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegbo jegbo ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa ni nemu mino amenon sahaladash ireti oto si oni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa bi ese si waju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin kilo fun eyin omo olohun mo ja losu yo mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yi ato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lu won bere si si eyin kan loju won a fun oni ebun isipaya boya ko si ami boye mi won ba wije nkokon si ami amen emi mo niyan so gbogbo eyin omo olohun awon kan gbo mi won fun oni ebun isipaya mo ba enikeni ja tori pe won angeli si ola imo bayi lo oluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan si waju ko yo si

danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko debo oluruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare jesu ni mo nso oni mo de si o bi gbagbo e ba ri be o an lo sori facebook lati lo facebook youtube tiktok ibe lati lo ba won pepe mejeje won so kan lana mo fe menu lekeji pepe alakoko ti mo so lana o ni the altar of confusion pepe rududu mo fe se lori radio bayi bo won eti gba mi laye pepe kan be o ni ka lo fo lori youtube tiktok and facebook ma bo sibe ni isin ni ago mefa abo igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku awon ti an ba mi pade lana mo pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pepe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je yin o lo leyin leyin ati pepe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin ah e kegbe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo nsoro lo iyen gbogbo e gbogbo e o dori facebook gbogbo e gbogbo e o di youtube o dekunle e pafras ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kan le an gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we Luke 1:26 enikan ni ki la fi break mo nbo mo nbo Luke 1:26 o ni ni osu kefa won osojo to bo si bo ninu osu kefa ni osu ke lo la wa yi eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asiran angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti an pe ni nasareti won angeli si o ninu osu ni won ma ra won angeli nse eseyan ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon tin bo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te ngbo mi o won olon lele yi o mo be nikan kan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evun mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olohun so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa momo tin gbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi an se rora mu life we ti idile David oruko hun diana si ma je Maria o ko tin je niye ki won wa se fun nigbati an dodu e angeli na si to wa o ni alafia iwe ni ti a koju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a tan momo ye nikan soto won si se lore enowo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle epaphras mama ko si nkan meji ta mo fi awe toni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru o ni angels they are ministering spirit onise iranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olohun wa jise fun mi losu yi e mu ra le fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se ki fun yin ni paper kan enikan ni sheet of paper beni ke se sheet of paper passe ti an ba ti le fun o lawon paper yen o dabi eni pe meji ni nti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi weyin onu o make wa bi da hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli
na ni anointing oil ti mo ma.

0: awe kanu enti o jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so mu gbogbo eyin ti mo se so ji fun lo sodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su ke fa yi mo ni gbagbe ni ha se meeting ni ola ni wema ago meju abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yin o ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na to yato gedegede mo fe se nkan kan be eje se bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day langeli yo si o me eyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye oni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se lo tete ko se langeli tin yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na langeli mi je angeli mi o yo si mi losu yi mo fe damo angeli yo wa le yo si o ko mo gbon kan le e je fun yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase ifarabale kabibeli ni ojo mo pe angeli se bebe e je so bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin ba se mo se le kan losu niyan laarin oni si ojo meje ma fi mo soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti e da laye se laye to gbe gbogbo nto ba se on da pamọ ni bibeli so nkan kan ninu we psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a mo so akojopo awon ore on la fi se radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won no ba wa join iwo na le se enikan ni bawo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 oni bawo ni e se awon to npin yin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel ko si bo se mo pin yin rere tawon eyan mo gbo oro itunu ati ifokan bale ti won o rin olofo e fi fun ni iwe mimo so o la fi fun yin wa gbo mi e to n se yi olodun lo ni a mo bo un da majemu o ni a mo fi wonu majemu o ni majemu emi olodun mi o ni da o so fun david o ni lati ojo a fi ojo ti ohun oba to jade mo ni majemu mi o to baje ah ojo wo lohun wa jade so gbo eyin te ba fe se ti yin na laaro yi laarin oni si ojo meje ni ma fun yin ni account number church gbogbo eni to ba fe se be so gbogbo eyin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are ti san 10 ara won ti san 50 account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni yen ka pe yan wa wole lo eleyi na ti church na ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade Access Bank wa lo yen Access Bank ni enikan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli ofe ibewo won in fact okunu bibeli reke reke ma kokko mu mefa to ba tun do la ma tun mu si ko si nkan meji ta so losu yi omo re yo ri onigbowo e to tun wa daju o le angeli siyan o le angeli so omo re mbi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni angeli oloba oni se ranse ni won ma si fun yin lewo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko mo gbadua si bo le ran won se angels are ministering spirit in fact nigba mo yewo ninu hebrew word hebrew bible hebrew so ipe nti won pe angeli ni malaika so ba ti da ko malaika bayi o n so nipa won angeli kini tu mo malaika o wa so ipe messenger eni to le ran se ni won ah eyin wo le ni se to fe ran o ni se to fe ki angeli obo je e kan ke baba fun mi angeli Matthew chapter 7 verse 7 Olorun jo rangeli si mi emi awon woli fun mi e ti edide mummy edide bi te ba wa daddy edide brother edide ibi tangeli tun wa burude won le parada won wa raja ah aimoye igba angeli amo da ore won ti da ore nu so si wari mi nilo tori aye social media la wa tawon eyan senu yankan to je pe oyi olohun oye won ki se gbogbo woli lo le ti won ba angeli si o wa mo oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ta ba pari 77 yin kankan be ta se 77 ta se mi ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkankan lera bo mo fe fi ami te ami yen lo ni half yin ni 77 paper la samba ni but only nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi langeli osu agbara mo wa mo nilo angeli eyin olore mi angeli mi nbo yo fowo kan e se mi lore dandan eke baba jo bi ese meji si waju angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ. Now eni kan je ni angeli je nkoko wa mefa jade si meje oh ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 28 Maria ti o bi mari Maria to love o kan lo pa fe sona arangelis enikan ni ngba to debe kin lo se number 1 o fun ni royin ayo eyin kan be to je pe o ti wa discourage o nilo eni ti o so royin ayo si o o no make wa maya imbo mo so le kan na mo fun oke gba royin ayo gba royin gbo royin ayo iroyin ayo o ya gba in the name of Jesus e ki gbe baba arangeli ti o fun mi ni royin ayo wa ambi jesu olugba la se ri wan geli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi olugo ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku mi ofe kuma bibeli ni oluwa si ran geli si won wa sise ran se si won wa petu si nkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe ka angeli oyo yi so wa mo ti won se igba ti angeli ba de won le mo gbe ye wa o wọn kan wa bi eyan gidi wọn kan wa bi eyan normal wọn ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibewo angeli angels they are always in assignment je ajo kegbe je ajo fawe enikan na go melo la break by 2 kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen ti won pe ni watermelon on la fi break pelu eyin meji watermelon la lo mommy e try daddy e try lori akete aisan re try jajo gba we enikan ni kinidi jajo pe ase pe ka angeli o wa so yi tin ba ti ku nbi nisin ma lo sori Facebook enikan ni lago melo ago mefa abo 6:30 and titi wo 7:30 and igba ti o ba tun fi di 12 to 1:30 igba yen la lo break a ti pari 12 to 1:30 si 2 eje so be si 2 pelu watermelon e ti ra le eyin meji try re mo de ja re ja jo gba we meje ni ojo meje pere ah ninu gba to ba ngba for e majemu re ti eyan mo plan lati se nkan to da ni now e meje for o le so mo ti da ko Maria igba tangeli ba notice fun nkan kan be to gbodo sele to yato ni omo angeli wa o nilo iyato nu oja yi o nilo onigbowo o nilo awon ti o je ki shop e o gba yi pada ti o gbotun ki se be yen nikan ninu we Genesis chapter 16 verse 7 to 11 obirin kan be ti won pe ni Agai won ti le ohun atome jade won ti wa ni ipo ogbe ti gbe omo yen fe daku won ni ya ju omo e so kan o sunkun ko fe ri ku omo yen o di oluwa bo omo yo ba ti e ku mo je ri ku e asiko yen langeli yo enikan ni woli bawo ni kini tun mo yen igba to ba dabi eni ku ti tan igba to ba dabi eni pe ireti pin eyin kan gbo mi to dabi eni pe ireti ti pin omo to kan o ti de won ti ja o si pepe ru dududu omo to kan mo omo bi to fe o mo do to fe don lasi o nilo ko pe angeli o mami edide ni igba meta lajo kigbe angeli mi o so npe tele mi loruko jesu yo si mi mo ti de koyi ta ti mo tokan angeli won be titi dola enikan ni angeli wa se number 1 o wu omi jade fun eni ti won pe ni agai ki so mi nikan o sure fun omo e pe yo di pupo ti angeli ba de le kan na ebi asi dopin ma fi han yin yin be nikan ko gbogbo eyin te je oluka bibeli ninu we genesis 22 verse 11 titi 12 ninu we genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi lati discover ni verse ni chapter 18 yen ni bi ti angeli meta ti won ti yo si eni ti won pe ni abraham won wa agbada wa ni ninu aso white agbada white even bibeli ni won jeun ni le abraham eyin gba won jeun ton won ni omo yin da gba won yi ta won nikan na won ka bo ti won se ugbe abraham la ti omo ileri to so igba yen ni won so fun pe ni woyi amodun wa bi omo oh emi baba oju ori mi tin lo angeli si mi mo so igba ti awon angeli mo wa oni igba ti nkan ba fe bo so wori ni time ya abraham ti wo 99 sarah ti wo 89 years won si mo angeli si esa e mo deje an tan se o mo so mo se bi eni po gbon ti mo wi yo a o jo gba awe ni sa a o jo gbadua ni sa a o jo kegbe pe oluwa gbogbo eyan ara ile te n gbo mi e meku amina haya lati kepe ologun ajobo oba ti po ni pa ti agbara pe ko angeli si o wo yo modun e lodun mama senu le yan na le mo gbe lo won angeli si abraham ati sarah won pada do lomo sister yi o pada do lomo olohun ba ngbo bi won se njise fun o amo ton ten to si yayin lenu nigba ta denu we revelation lati chapter 2 revelation chapter 3 a discover pe olohun a mo fi pastor angeli jo enikan ni a n pada bo abu abani time oni gba mi o ye ki n tun mu kan si mo ise mu number 4 ninu we genesis chapter 19 ni verse 15 titi was 16 eni ti won pe ni loti ibe won ti ran sasi lot ni le sodomu ati gomora aso don ti determine lati pa sodomu ati gomora re angeli lo yo gbogbo awon ti bandit ko ni nigeria bi gbogbo eyan ba se ami ara angeli si won olorun tu won le in the name of Jesus oyinja wa ki se tara alangeli ba se nkigbe yo pada down gbogbo awon ti an gbe lo yen olorun yo ja won gba eje mo lo eyin omo olorun e pade mi ni facebook ni se ka lo gbadua si ni youtube ati ni tiktok odekunle epafras baba mi o mo be nikeni chat o mi bayan chat ah enikan ni wuli e gbe testimony oro ikamila ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi a jo gba we di 12 ni to ba dola a wa nwe ma ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo sunday ni 77 ti jesus ti bo si lote and e wa mo to daju to ba ti di saturday gbogbo eni to wa nbe patapata in fun won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e ma je best speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olon lele isa eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore adua mi gba oni ore majemu ta mo san le kan losu iwo na le try to sui akobu okele ki ra won be oni sese ntu account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank wa niyan e gbo mi ore majemu bere lati 2000 lo soke san tawon me awon kan na se oni lo sese pe ojo keji awon mi san 50 awon mi san 20 akojopo e la fi se radio program eje ngbadua fa awon omo olodun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni psalm 89 ibelade titi 194 psalm 89 to 94 ah mama gbawe yi eyin omo olodun ti won bi loni de wa kunle eyin te mark wedding anniversary e kunle mo gbe owo mi soke loruko baba to ma ti temi mo ki oni majemu anu ko angeli si oh in to kan ninu oro yin angeli oyo si odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo gbadura fun Nigeria. Eyin angeli teran awon omo Israeli lowo eyo siwa in Jesus name. Gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
1: The drive home from work can be so uneventful. Let's spice that up for you with some great music. Useful information and a whole lot of fun on The Drive Time Show. 4 p.m. every weekday on Classic FM 91.1. The